0: Soka ni mche haba kutisa wona bari haridiyo. Soke ni mche abataka wanya isamba wona. Naba wekurembeza wakuendo wekurembeza nye isamba. Mm. Bachame na barimu. Naba wakuenda kuvesi. Mbuko wona amba imukizi. Nogu wena kugondeza keke siyare virungi. Biyariye Kristofo nye isamba kili amba ngagumiza muhele.
1: Ok. Biyariye ruwe bali. Hello? Hello? Hello?
2: Ayo watakurazi.
1: Ndaire kurungi.
2: Ono kusima kashirika kawadini.
1: Ego.
2: Baiti kura visezi manyele na iwe luanga kakuekise mwechi yao.
1: Eki haki kati.
2: Ugeene mpolitik so kuzisukula. Ugeene vya mahure uri mkugu. Nevye dino kawa no viso wote.
1: No vintu biensi iroho titukubi haka ire.
2: Baiti uine kise mbejo.
1: Mmm.
2: Somo kama kuwa mugisa. Pula mwenu kugundiza aho abanyataka wadima vona.
1: Ego.
2: Na abantu vona wagundiza wagenzi wawo ebirungi.
1: Mmm.
2: Yeah.
1: Onda mkizo mulimisa mugisa.
2: Mugisa kata mwezegereza.
1: Aroho mulimisa ali wakiaka wadima aho.
2: Wakanda asereza mebinda mkenga.
1: Eee, yeah, aliyo.
2: Wetu hereza.
1: Ego. Okay, webale. Okay, umuliza waitu mrunji, rekatu rolo muntu wondi. Hello?
3: Walai, walai.
1: Ah, walai, walai.
3: Walai.
1: Cheche ganye.
3: Webale kubawa mwana.
1: Ndo.
3: Uro.
1: Hmm.
3: Yatu zuwotu kuliru.
1: Mpora.
3: Sivire mbiagire hoku.
1: Hmm.
3: Webale kutuwewe mbele msara.
1: Mazima.
3: Kande ya yewale.
1: Ego.
3: Akibaruwewe kiroki ya kiroki ino.
1: Hmm.
3: Nebi ya hiri. Leka viungere kutambura.
1: Amina.
3: Ndamikizo mguru siku wa garana.
1: Hmm.
3: Ndamiki yao. Mwanuange bantu barungi.
1: Chienzige.
3: Yama. Ndamiki yao mjara.
1: Hmm.
3: Kyo maki ya Yesu. Na one by one. Na guima. Na Gundi Josephine.
1: Hmm.
3: Hamna birungi.
1: Okay.
3: Nebari kwereza.
1: Naiwe bale.
3: Barungu tubi.
1: Okay, man, man. Hello. Kali, leka tufunondi. Hamusanju munana zero, munana zero zero ina mukaga. Ina kaga di chivali community radio. Havana batu baka gieta radio. Enchunchuzi. Yo, yo, yo, yo, yo. Halo. Halo. Tayogera. Hello.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Wewele kwa hile kurande.
1: Na iwe wale kubo hulirize. Muguru singe zendole Julius.
4: Ego waite.
1: Ego.
4: Ntaka mki za watu kuyaro saade nuna indala. Rao muru.
1: Hmm.
4: Ayo kiki kianda wa hii ngile. Sao wae yutu. Wae hii mba. Baitu. Kame namba kwa ande bawande. Ya kwa tegu wa kukua.
1: Eh. Mm. Na kukusa.
4: Ndi simata wa murele. Aba ari nkana tozi.
1: Mm.
4: Yani sizege ngamari kana kabuga wa baba kali munsi.
1: Mm.
4: Na mtu mwezi mwezi kogu.
1: Atuoke aliyo.
4: Eh.
1: Mm.
4: Amna timu ya vesti kirevona.
1: Mm. Okay. Amina. No. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Okay. Hello. Wanji. Na iwe bale kubohulirize. Mm.
5: Uboli buburu ngibu ihanga.
1: Mpora mpora nkaruwe ha.
5: Andi buchia buchia mkuzima.
1: Hmm.
5: Umuli maguwa kukura kando kucheka mekitini sabwe. Nonga buchiro ubao.
1: Mbao. Ego.
5: Mpi wabatasomele mchungu zidonozi ya kuruga kawamba ruzaire.
1: Mpi wabatasomele mchungu zidonozi ya kuruga kawamba ruzaire. Ulistede.
5: Kurungi mona.
1: Ego.
5: mosque KFCR. Ingiruga.
1: Ego.
5: Umani nyenda kumai. Ika unon ika atiena ni tiena ni muka tumele.
1: Fama.
5: Exactly.
1: Magiro. Okay.
5: Mo ande kireki umu guro. Yele kirungi.
1: Ego.
5: Nkuti kumira mu mugasha ubukuba ngo ubwire ibukure yongero yubuke yabukeha.
1: Kurungi muno.
5: Na mbere mbera zikurimo.
1: Sazi nubora abo bairo sigaize biro kinana ateki akirukin chigenzire kina ki insanju na muenda.
5: Exactly.
1: Buli dakika buli saha obwire bwaitu bukwe yongera kufunda omunsi.
5: Of course in control no engere kugenda.
1: And by the way, buli kintu kiona oba mukaza inenda oba zairo batakazairo owa inende kwe yongera kuhika kuzarwa obwire bukwe yongera kwe gamba buli kimu ebintu bintu twine kubi twine kubigerageranya kururanga kintu nako niko kiri.
5: Okay.
1: Bagambira kato wa rumu saba zina saha zinu.
5: Mama di kwa garan.
1: Bakumweta tamale Huseini.
5: Aha.
1: Mama
5: da kwa garan au nyamura mutia. Na mujara nyambuzi.
1: Ego.
5: Kari kambe no na abandi wala wihuga.
1: Kari muntu mukuru. Okay, msaija kirianga abagambire biro bisatu akatuwaru omusabaze niwe yatwairo omusabaze baitu bagambire biro bisatu nesimu ekarugaho kandi amabara gayi niwe tamale Hussein so tibiri birungi tamale Hussein akatuwaru omusabaze baitu atibiro bisatu akabuzire na saa zino tibaka muteire ho eriso. Aromu nyuanu wange umweta Mugisa. Umusai jono alimulimisa kia kabadi mao. Kandi aliopoziti na yebale moto garage. Webale. Mugisa umulimisa. Webale. Abantu ba kia kabadi mao rugasali burora. Musai jogo mwe ya ambiso mbwire muno tukusembero wukulima abaha magezi. Mumwe ya ambise Mugison. Oba muhikira simu ya ziro musanju mukaga muenda. Musanju muenda ina. Ziro musanju mukaga muenda. Musanju muenda ina. Rundiki ziro musanju mukaga emu. Mukaga musanju. 0M52 bakumweta omugisa omulimis aliki akabadimao kanda ineduka yebyobulimi byokusibika aine neduka ya emibazi niye mbazi yebisoreyo kandi na hana magezi mu byobulimi ali opposite ayebale moto garage. Ladies and gentlemen, alekankole muntinga ruke maisa.

Okay, dakika hakubure dakika 10 zonga turagala musaha ya muenda kandi bagambe buzira kuona 10 kicuweka ni baraga. Ka program ka bakarungi betu ka bakagufu muno. Genda TikTok ya waho. Ohandike ma TikTok. Oija kutufuna kurungi muno muno muno muno turoho turoho turoho turoho. Turoho muno muno muno.

Mwani muta wa sirikali baita banyakulu mbichuweka vikuwa okana na abanda banyakulu hama pirizoni, abanda mula saidi za mapolisi, abanda mula mubarakisi. Zine za mahe, bana batese ingereza. Ero baletaba na ba military. Kiboko.

mama nyabo. Akaga dikibale community radio. Rode yankurakura na makamu nebya ladies and gentlemen. Dakika ziri makumi ana na munana. Msawa ya ikumi. Mbibu ya ukwezi biri kumi na munani ya. Wezi go msanju. Ankumi biri abiri na mkaga. Nigo mwaka. Ntekani zo mzini omuka program na mbire tuwa ni chenchule mzini na babana babu nyero. Hano wakaga dikibale community radio. Rode yankurakura na makamu nebya. Mwebele jigonza no jikarauga bulisabuli dakika. Aninyowe Edward Yasimwe. Mutabani wa mguru sibutale mazire kuba ni intero mali dadi sana sana Kiyoma Iwe chikuru kiri nto taruguwa machine. Wendi Kansubire nawe joli Olikilia Mabale tugonza bantu inywe. Kandi mazire kuba ni indetanga na nkubuire. Mazire kuba ni intero mali dadi sana sana Echisigaire iwe hundo kutuwa hure. Nginevike.

0: Usazi agamba nebabyogera mu lunyanyombe anatasobola kutegeera nti kino kiriwo eki ne bwekiti naye nga ensonga eri bweti tuwabirawo ulcers nti za bulu za yelo za le zonna zibeera ulcers ate gonna gabeera mabwa ebihooya ebiba bikoze eki
1: ebiro biba bikwasa mubicweka ebikwawukana byona bihooya
0: hati bebikukwata mubicweka ebikwawukana ojja kwesanga oli ayina ekizibu mu lubuto enda nemusaasa buli kyalya kyonna enda needuuma buli kyalya kyonna enda neemutokota buli kyalya nawulira nga awulira omuliro muli munda kakati bw'ofuna ulcers ezo zikuleetera okubeera nti muli zoonoona sisitimu ey'omunda kakati kwe kugenda okuva kyetulaba nti bagambye bakugambye nti nankono ayina kyetuyita gastric ulcers ekintu ekyo ebiseebisinga nabagamba nti kiva mu stomach ulcers nti ulcers ezo bagamba nti bagenda kukulongoosa oba okusalamu ebyenda wadde okimanyi nti omuntu bwafuna ulcers ezo stomach ulcers zisobola omuleetera okubeera nga afuna kansa owomubyenda gali amabwa nti ze cells ziba tezikyasobola kubeera nga zikola zifa kakati cells ezo ziba tezikyasobola kubeera nga zikola kyekigenda okumuleetera okubeera nga muli afuna ekizibu kyokuba nga takyasobola kulya kintu oba buli kyalya kyonna nga kivaamu luddawa nga kimuke akisesema busesemi abantu abasinga bafunye obuzibu bw'okusiriminga because ntino ebintu byalina okulya tekyasobola kubeera nti akola takubirya kati ogenda kwesanga ng'embeera eyo emubeerako nabeera nga agamba muli takyasobola kubirya ku kintu kyonna bulwala ekintu obulala buto luzimba buto lubya lumuluma sisitimu y'omunda yonna egenda eyonooneka mpolampola n'ebintu ebirala bingi nnyo naye nga tugamba tutya nti olina kubeera nga ojja mujo nti herbal research clinic mashallah ogenda okubeera nti ofuna treatment egenda okukuyamba buli kimu kitereere obituukane n'omutindo gwogenda okulaba nno nti nze kakati sisitimu yange yatereera bwe ndya kino mbeera bulungi bwe ndya kiri mbeera bulungi ate
1: kinotokyasoloola
0: mmere n'olwekyo njagala okubategeeza lungi abampuliriza nti njagala okugamba nti gwekeera ku makya janguwa nekagadi woobadde olina ekizibu kya stomach ulcers ayina gastric ulcers bano abali emmere oba okulya ekintu kyonna n'owulira nga kikwokya muli naddala wansi wa kameeme bangi nnyo ogenda okwesanga nga atuuka ekiseera buli lwali emmere wansi wa kameeme ebeera ekola ki
1: omuliro
0: awulira omuliro
1: ekyata
0: awulira ekyata awulira yinayina abeera akola ki n'ebintu ebirala bingi nnyo n'olwekyo nja kutegeeza mulungi ampuliriza nti ebyo byonna bw'oba obadde oze mu joint herbal research clinic tusobola okuba ntukuwa treatment n'osobola okubeera nti okola ki oteera bulungi sokeera ku makya jangu ofune obujjanjabi essimu yange eri 0782 6 8 0 89 buteerevu ugenda kubeera ngaoyogera nange Yunusi Ismail sokeera ku makya ojje wano osobola okubeera nti ofuna obujjanjabi ngenda kubanga ndi nammwe olunaku olw'enkya olunaku olwabbalaza ngenda kubeera mabaale ku muzikiti naku z'omwezi 28 lujja kuba lunaku lwakubiri omwezi guno gwennyininnyini ngenda kubeera nammwe abantu b'ekyangwale ku muzikiti wetugenda okubeera nga tusiiba olunaku olw'okumeka olwokubiri so olunaku lwankya mukiire wano mujje kagadi mufune obujjanjabi ddene ekirala waliwo kituyita peptic ulcers olaba bano abantu bano abafuluma naye ngaofuluma afuluma nsagama ngaafuluma musaayi omulala ogenda mu ttooyi atandika okubeera nti avaayo obuntu bulinga bukiringi bwa mbuzi alwandu lwoya nga lwe luvaamu kiba kitegeeza ki nti ekyenda ekisengejja obukyafu kiba kirina ekizibu bangi abantu abasinga ekyo tebakikola ki tebakitegeera naye buli lwonoobeera awo ng'ekyenda ekifulumya obukyafu kirina ekizibu kiba kitegeeza ki nti ogenda kwesanga nga wansi gy'ofulumira ogenda okwesiimuula naye nga mukwesiimuula olaba ensagama ekirala ozimba wansi noobeera ngaomuntu alina ensundo
1: hansi
0: wabira

0: kanta akazimbye olw'okwewaga muli koba wewagamu ngoba dogenze muki mutoyi n'olwekyo so ebyo byonna byonna byonna ebya ulcers tubijjanjaba bwoba ngoba dozeemu jo nti abesach nsokeera ku makya ojje wano ekagadi opposite fellowship church ogenda okubeera nti ofuna obujjanjabi buli kimu kyonna kiteerera bulungi nnyo nga tuvudde ku kintu kya ulcers tujjanjaba ekintu ekikwatagana na diabetes
1: sukaali
0: bantu bangi balina challenge ya sukaali
1: kifuukire kizibu
0: abantu mubazira obwire ekizibu kya sukaali kibalemeirewo oli nga agenda okukola bati nti aa oyina ekizibu kya sukaali abasajja bangi bagadde amaanyi g'obutonde amaanyi
1: g'ekisajja
0: naye okufuna amaanyi g'ekisajja nga obadde oyina ekizibu kya sukaali kikufuukira kizibu
1: kuba n'amaani g'ekisajja oyina obulwaire bwa sukaali kizibufuukira
0: kizibu abantu abasinga babalyako nnyo sente naye nze ntera nnyo okubagamba nti longoosa omubiri gwo bw'omala okutereeza omubiri gwo
1: omubiri gusengeije
0: buli kimu kyonna kijja kukutereerera
1: amaani gaija kugaluka
0: gajja kugaluka so omuntu yenna bwewa nga obadde olina ekizibu kya sukaali osiriminga okogga owulira omuliro mungi nnyo otandika okubeera ng'ozimba omubiri gukuzimbako abalala atuuka ekiseera n'abeera nga muli afuna ekizibu kyokubeera nti takyafuluma bulungi naye nga kivudde ku kizibu kya sukaali sukaali akuleeta kaga sukaali alina ejja kunyigirizaamu mu kkunyigiriza ennyo n'ogenda okwesanga nga sisitimu ezimu zonna zigenda zikolaki
1: zikyankalana
0: ogenda kwesanga nga n'abantu abamu bafuna ekizibu ky'ensigo
1: ensigo
0: naye nga kivuddeku ki
1: sukaali
0: sigo nezoonoonika nga kivudde ku sukaali nolwekyo nti osobola okufuna ebirwadde lwadde naye nga ebirwadde byofunye bifudde ku kintu kimu
1: nikyo kireetereiza ebindi byona kusisikala
0: ebindi byona okusisikala ogenda okwesanga nga skini tekyanyirira kivudde ku bulwadde obwaki kizibu kya sukaali ogenda okwesanga nga omuliro gwofuna mu bigere kivudde ku bulwadde obwa sukaali kakati bano bagenda kugamba nti tolya nyama tolyaki gamba omubiri gwo gwennyini nnyini gwe gugenda okukufuga si gwe agenda kukola ki
1: kugufuga
0: naye ngaomuntu gwe kyalyetagisiza omubiri gwo gwobeera ogufuga ebiseera ebisinga ntitufuna endwadde naye nga endwadde zitufuna tuzifuna ku ndya gye tulyamu
1: endya yaitu
0: wali wegendereza kwogenzeeko wantu okufuna supa oba okufuna lunch naye n'osangawo abantu nga bangi ng'abantu mu bungi bwabwo nga n'omuntu akola mu hoteeri eyo nga mulalu kangereze waliwo omukyala awo bamwita Annette awo actual ali ku Museveni Street omukyala omulaba alina engeri gy'afumbamu emmere manyi kibaita okufumba mmere yaloko
1: kucumba emmere yaitu yaloko
0: eyenzaalwa edda tebaateekangamu butto tewalabanga bazadde baffe nga babimanyi ebyo ebya butto nti oba kyaa kyovulaba bawangalanga
1: nobakutamu ebinzaali nebatamu bino ebinyoro ebibalimumusiri
0: ebyomumusiri kati ojja kwesanga nga nti abantu abamu tebakigoberera naye nasanyuka nnyo nasanga omukyalo oyo wadde aboggolera bakasitoma naye ate emmere nno bagirya
1: nowakucyomera lindawo mpaka olemeire omanyi ekyokwenda
0: mpaka ano kyolina okumulemerako olya emmere ye lwaki nti oyinza okulya emmere noolabanga olidde emmere ekufukidde ekizibu
1: emmere yakufuukira kizibu
0: olowooza lwaki bagamba nti agundi ono yafunye ekizibu kyobutwa muki bwemmere kyetuyita food poison kakati emmere gye tulyali eyo eso tuletera ekizibu naye ng'omuntu bw'omugamba enfumba gy'alina okufumbamu abasinga boyiro tomanyi nga gye bakola
1: kucumba boyiro
0: amazima gennyini abantu abakkira tebamanyire
1: kucumba boyiro
0: naye ng'omuntu yalitagisiza alie boiru. Yali chwali chali etakisizo uteku supu nenga supu go use wachi. Wa boiru. Gulu uzalwacha abantu betani la nyo morokoni.
1: Morokoni.
0: Echigeri.
1: Ego.
0: Owano umusanga ngayagala ye mutwe gwante.
1: Ni kwa kweli.
0: Tiba kuteka mubuto.
1: Ego.
0: Atiba kusika. Era nti olia gundi yayo ngolabe eriki.
1: Engeri kikali niko bakichumbira obusa kutamu manya bintu.
0: Aha. Ngeri kirini. Nuri cho muliza mulunja ampuliriza. Nti echo bobo kirabye. Kiba kyetaagisa omanye nti ebintu byetule byetuletera ekizibu. Nze olw'engenda awo aniti okufuna ekyokulya. Amazima gennyini bwensanganga talina kagolola. Talina kintu mukubi gwafumbye nga gulimu entula. Kye tuyita enjagi.
1: Enjagi.
0: Naye mugezi. Ebyo ebintu abiteekateeka.
1: Abitaho.
0: Abantu abasinga baagala kubakolamu bukozi ssente. Naye nga nakufumbira nga n'emmere gyakutiriimu mugaso. Ogenda jjira gw'oluddeku kutabukusi naye nga omubiri gwo gukosebwa.
1: Ekizibu kitaahize.
0: Okitaayize.
1: Baiti wonyumirwa olire kulungi
0: ogusire. Oyigusire neyote ofoto otungire ekizibu. Baiti nabuliriza abampuliriza. Ne bw'oba ng'obadde olina hoteri. Sobola okugenda kaawo n'ogamba ani tinawulidde yunuswa ayogera bwe kiti ne bwe kiti. Bino ebintu obikola otya. Okuyiga tekuggwayo. Naye mulimu katusaaho sinasobola okumpula n'agamba ha hati yunusu nyiwe emmere eyange akabaagiriirewo.
1: Aleka abazeeho ogu.
0: Agambe ajjalya ku mmere yange yankubira ssimu. Ongame te ayi musuja ngote sitinga kumbele yange
1: yitya
0: nze wendi wendi naye nga abantu abasinga nje kugamba kino bwe kino bwe kito kikoze bubi abantu abasinga bamanyi nti ekifumba omukubi ebeera nyanya nedda
1: nyanya bwito
0: butungulu nedda si kye kifumba ki omukubi okubeera obulungi nejja batugeza mungi abampuliriza nga tuli ku kintu kya ulcers ekyo tukyogerako nnyo okusobola okutangira abantu okubeera nti bafuna ebirwadde bya ulcers kivudde ku kulya butto oyo bannaige muyiwamu obuyiyi mu mmere ebintu ebyo bireeta ekizibu omusajja yenna buulira n'otandika okubeera nga buli kadde konna weebajjagala n'ogamba nti oba ebyo just oba kitegeeza nti oba oli ku butwa bwereere
1: oli bwali ebisiikire munaaga n'otwi anywa amaizi
0: yeebajjagalakambe
1: kiwulo kinuzire
0: nawe zambu ekijulo kikinuzire
1: akatwa kanuzire
0: akatwa ka naye najja kimanya nti akatwa kakoze eki
1: kakuwasireyo
0: kakuwasireyo kakati kikuyamba ki okuzimba enda nga tutegedde nti ebyokulya bye bikuleetedde ekizibu sokera ku makya bintu ebyo tubisomesa bw'oba ng'obadde oze mu joint health research clinic tutera nnyo okuba nga tukola ki nga tubisomesa lwekyo namanga yesimiri 0782
1: 0782
0: 6 80
1: 89 89
0: abutevu jakuba ngo yira nange ino sismayo walidi yaddako
1: Airtel
0: Airtel 0704
1: 0704
0: 6 80
1: 89
0: so jakuba ngo yira nange ino sismayo nkugamba ntikera kumacha jangu anekagadi Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesigye ogenda kubira ngo nsango ofuna obujjanjabi onakulugenda kubala wa balaza lwa mande ngenda kubira mabale ku muzikiti nulicha abantu be mabale ku mande ku muzikiti we mugenda okubira nti mukola ki
1: nyobala kusanga
0: olunaku lwa kubiri abantu abantu lwa kubiri nakuza muzijja kuba abiri munana nakusomeza abiri munana olunaku lwa kubiri ngenda kubira kyangwale ku muzikiti so tubuka mu wiki emu eryedda kenda kuzomeza abiri munana tugenda kubeera nammwe ntera nnyo okubagamba ekintu kino abantu bali wamu bokka abansanyudde b'ekyaluseesa
1: kyaluseesa
0: era basajja mmwe mukama abawe ebirungi ebisinga omuntu bw'ofuna ekizibu ekirungi owantu ntera nnyo leetako munno kitabu kikenga
1: obugambire hondi
0: hati kyangwale mukimanyire mala wiiki nga size naye omuntu bw'oba ofunye munno ng'alina ekizibu oza ofunye treatment gw'oteredde lwaki togambako munno nti banaye tugendeko mwamisawo yunusi smail ajja tuwetegera tukole ki
1: hatujanjabe tukire
0: Bana abandi abaine tima mubaleke. Nemu abimanga muri walagamba kwa muno mugambe. Tugendo wa inusi Ismaili. Agina tuwa mbazi tuja kutere era. Era nja kuwa treatment. Gendo kubera nge kuyamba buli kimu chikolechi.
1: Chikire.
0: Chikire. Simi yangelezi ulo msambu mnana biri.
1: Zero. Musanji mnana ibiri.
0: Mkaga mkaga.
1: Mkaga na mkaga.
0: Mnana zero.
1: Kinana.
0: Mnana muenda.
1: Kinana na muenda.
0: 0782. 6680. Then 8 and 9. Tovya kubangira nangi Yunus Ismail. So mukere kumacha mujewa ne Kagadi Opposite Fellowship Church. Mugendo kubanga munsanga buli kimu kiterere. Abantu abava side ze mall. Abava side ze mpefu. Abava mpe cha sande, mpefu cha sande. Abava buikala. Abava side ze chenjojo. Bana abava kenge kenga sese, manya abava mambu go mva kabuga. Mwenda mashallah, nyamalunda, chivale, chana isoke, isunga, lutete, chakabadima, mwenda, mujewa nekagadi, mashallah, nakulugenda kupera luancha, ngenda kubanga matusa kwa kuboreza, bulichi mucho na, chija kubachi patela, bulunji nyo, magenda kulunda nakulugenda kubaru wa balaza, abantu bechirianga, abantu abava saidi zeka kindo,
1: pachwa,
0: abakuro singira wali, abantu abava kaboya, abava saidi za Oima, bana abava Luembu Bachigoma, abava saidi za wano, Magenda Gashali, ya abava Bulola, mwena, nakuluwa balaza, atasubode kubela nga jona kurencha wani Kagadi, muja kuja mfune, obujanjabi. Atu janjaba infections.
1: Endo ili zenso ni
0: infections za konyezo. Nebe tuga amba instruction is exactly ya vanta wa singa bagi nane baba kebera maruwali ilo baba maloku baki pene baga amanti ya nanka yuwe oina infection is exactly na yete baba nyonyo la vlonji mkubira ngati yomuntu oina infection is exactly mubira mwe vintu vinji oja kwesa nganga inamu gonorrhea
1: enziku
0: oja kwesa nganga inamu kabotongo
1: ego
0: chiba tuite bijaga
1: ego syphilis mujo
0: syphilis oja kwesa nganga ine kizibu cha candida kainda kabira kauka kakwata kunyinenda era katsinga kuchanganya nyinenda umusaja ya gamba nti atifa usaja webanki bila watu gamba tuina candida it's fine namwe mubera nachi
1: na candida
0: ne candida ujifuna yesu wa inti abasaja abasinga okuzibikira kweyongede
1: kuigalirwa
0: munti bacha afuka wabateka mukapira ya tila nyo kubaga amanti wa munti yena kasta wanga bagenda kuteka mwa kapiro wanga baka teka mu tukuwede gaili solo kola chi
1: ukuyamba
0: tende kava nikava mkuka nga tutu nagenda kwecho chinte chukwate gana na infection zizi zaiti ayimu bachala awachala mwine chizibucho kubira nti njineenda ili kebi hoya mkubira kebi hoya uyo mtu gogendo kwesa ngango kufuruma ngo kufuka afuko msumso ni ngagunya bubi nkali ye abalo gendo kwesa anga afuna discharge ata abachala betia
1: bakutie bakwetinia
0: uli nagamba ha ati musawo Yunus Ismail na muganda
1: kino nda kimugambira kikunswaza ndwele zensoni
0: oja kuswala muno nito swala wango swala wabao
1: ego
0: nti amazza agakuvamu begana abiranga gawunya bubi kitegeeza ki nti begana abiranga gawunya bubi nze kenyini sige nze kugenda kubera ngo koze ki oswadde musajja wa akubyamako yagenda okuulira ekizibu
1: akuddukeko
0: hati kakati alaikara mwebio gano nti yue kusese nkali kutunuka kubi oboti omumbira bwetu ne bwetu tichi kusoboka na yenga njagala okutegeeza nti bwoba wejjanjabe infection zezo nizitereera bikimu kigenda kutereera
1: actual kandi amwine kwejjanjaba babiri
0: abachala abasinga ntila nyo kubaga amanti kastobera ngo inechizibu echo yena kwe janjaba umwami wabate
1: kumugambira
0: toya gala mugamba ata mami babira basi yubwa umwami ogendo kumalo kusibanga kufukanga mulimu ili sula tiubu
1: na webu akusibu msaji ata kugambira umkaza kuwana weki enso ni kikumusuwazi
0: ati makutina
1: bona uliyomwa inechizibu itu busagu ambiro ndi
0: ochimanyi nti omusajja asolo kubera nti afunye ekizibu ekyo nagano gamba omukazi omukazi nati na omukazi ne ijanja bo musajja nga asiri singa gamba omukazi ajja gamba nyowe nkamuletera
1: abakamba bwenzi
0: inye abasajja abakazi bakimanyire nti muli benzi abasajja tubaki
1: benzi
0: tuba benzi nanyo yosagala kwejjamu
1: ego
0: ne yabasajja tubaki
1: benzi
0: benzi kakati gwo musajja bono dawo nogano kugamba omukyala unti ani na infections za ITI oba mfuka omusomusolo gubunya bubi oba buli wenfuka kuli kugira ko oluzzi jangu wejjanjabe tuno omukazi
1: mukwaje tugende mu iwara
0: kendo kwesanga omusajja
1: akwejjanjaba wenka
0: wenka
1: no mukazi akwejjanjaba wenka
0: solo gukunuka omusajja afune obuho ya private parts amanyi ge kusajja tachalina okimanyi tali kintu kimalamu manyi ga kusajja nga infection ze za ITI uli atungubira nga kapo mugongo chituita prostates no chilo mugongo
1: ufukire mugongo
0: omugongo amanyi ge kusajja tocha ino genda dakika 2
1: uhoiremu
0: abera nga kawunyemu
1: yego
0: oluba yakuyingira bwati nga yali sedda omwesonga gwawedde
1: mu
0: kakati gwe bombango baddo ina amanyi ge kusajja nga matono jango nga ametinu so amanyi matono nkoze ntya nena kuwa treatment yegenda kubanga kuyamba au sobola okubera nti okola ki oterera mwabasajja abaina akantu kali katika akabiriti jango ofune treatment jango okolewa ya
1: okolewa ya magejo
0: magejo wali neka munanula wekali adene ekirala ogenda kwesanga nga abasajja oyagala okukola ki magejo naye nga ate amaanyi tolina kigenda kufuka ekipiira piira wayo genda kubanga amaanyi tekyakola ki tekyalina nolwekyo njagala okutegeeza omunja mpuliriza ntikeera ku makya jangu wane Kagadi Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesije ogenda okubeera nti osiiba buli kimu kyonna kisobole okubanga kiteera bulungi nnyo namba yesimu eri 0782 0786 80 89 gwe aliyeyo aliye walagamba nti enamba yisimu njisoma nnyo tujisome mpola mpola enamba yisimu eri 0782 0786 80 89 butereevu ja kubanga oyogera nange yunosesimayi naye nga mbagani nnaku lwancya ndi wano Kagadi Opposite Fellowship Church abasajja abakazi abavaamu amazzi amakyafu kyate nika egendako ebintu ebikyafu abasajja abakazi abalina ekizibu ky'okubeera nti otuuyana tuuyana naawe oba mukyala nga sisitimu eyo obeera omubiri gwe gulina guli asidic ogubeera gutuuyana guvaamu olusa olubi mashala kira kumacha ojo ngambe nti Yunus ndine ekizibu bwe kitine bwe kiti sina buzibungenda kubanga nkujjanjaba abakyala tontya abakyala mwejjanjaba ebirwadde bya kandida ate nabagamba omukyala bw'oba tozaale no chanso ogirina
1: kuzaala kukalema
0: kuzaala kukalema togenda ngenda kuwa twitch metogenda kumala weeks 2 nga tofunye lubuto
1: ego
0: bw'okozesa eddagala ogenda okumala omwezi mulamba nga naawe omanyi okubibala ogenda kubeera nti oli stead
1: ekintu kijja kuba kihoyi
0: bano nti amukyala siina feelings ate manya mala weeks 2 manya kukola ki omukyala weetaaga omusajja spams z'abasajja nkulu nnyo gwekimanyi nti spams z'abasajja zirina vitamins
1: ziyamba
0: zirimu ebirisa zikalishia mu bisango omwo vitamini C abitu n'ogisanga luddawa omwo manya magnesium omwo
1: niona birimu
0: n'olwekyo gwe mukyala weetaaga omusajja bwe tusanga omukyala nga abadde alabika bulungi nga abadde muka musajja nga oba alabika bulungi era tugamba nti musajja yeebale kkulabirira atakutte bulungi emanyi mulimu n'abasajja nga balina sipamuzi zaabwe zinywamu bunywi n'olwekyo omuzi ampuliriza nategeeza omukyala ampuliriza nti ngaoli eyo jangu tukwetegalira feelings
1: otereere
0: bubanga olina bukalu jangu tusumulule ku ttaapu bwanga obadde olyewo ogamba nti ate nze feelings zaabula nina ebihooya mu private parts nvaamu amazzi amakyafu bwe negatta n'omwami nfuna ekizibu ky'amaanyi mashala kera ku makya jangu wane Kagadi Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesije ogenda kubanga ofuna obujjanjabi buli kimu kiteerere bulungi muti enabwe obanga obadde olina akabengo obadde olina ekizibu kya aniya oina ingwino ania, oina itas ania, oina ambriko ania, entula zizimbie. Wanuwosibiro msipi ania chizimbie. Oine biyoka yoka munda. Oine chivalo wache tuita akabengo munda. Mashallah kera kumacha, ojewa nekagadi, Opposite Fellowship Church, ogenda kupera ntofuno kujanjabi. Oine chizibu cha pressure, oine chizibu cha ensigo, ngensigo za lwala. Oine chizibu cha obune, obune buline chizibu. Enda, ezimbire. Mashallah kera kumacha, ujofu nubu janjabi, oina bronchitis ya kakula kata guayo, echuanga, ubeira muliofu, njiza njizevi njira njira, abalala ugenda kwe sanga ina chituita amplatus foot infection disease. Ebigere bili mubi na mnyabichi, babijita mnyabindia ampola, ugenda kwe sanga nge, ebigere bili unyabubi. Mashallah kera kumacha, ujewa nekagadi, ufu nubu janjabi. Nga maliliza, echintu chesiba gambi wa nangi, obulade boto ule denti nsome sako. Tubi janjabi yabiruwa deruwa debyo na fetu line dagalari abaka yukuru abaka demu miaka wekera kumachocho joso luku bila ntofuno janjabi norecho inamba yisimu yizilo msangu mnana biri
1: ziro msangu mnana ibiri
0: mkaga mkaga
1: mkaga na mkaga
0: mnana ziro
1: kinana
0: mnana muenda
1: kinana na muenda
0: adeno runaku orencha nduwa nukagadi Opposite Fellowship Church ruwamande ndimabale kumuzikiti na kuzomweza abiri mnana ngenda kubeera namwe abantu bechangwale abantu bechangwale na kusomezinga biri munana tuli ku muzikiti echangwale so mbadevali za balungi mbado msawe no Ismail akuma ta 10 na mpera musule bulungi mwera
1: okay omuliza waitu habwa kaire program yaitu kuruga mu joint habo na Dr. Yunus Ismail habwa kaire niyo garukira habwa timba ile kibuka Benson mutarugaho katujena programu ezindi.

Nyakarongo. Oli sedi za rutete. Bantu ba Rugashari Town Council. Rugashari, Rugashari, Rugashari, Murio.

0: Radio. Hello, our story.
1: Hello, Sam Gayolai.
0: Wanji. Esebo.
1: Omuhereza
0: mulungi mabira, webale muno mabira kuba yo mabira oku.
1: Ego kusimbo liyondo.

Okay, messages zanyu nikatulole hanu nikatulole hanu. Ya. Kale ona gambira birungicho munemba ra radio. Bosco chapati mani kanyabebe na wali ha radio. Duwadi Rwentale ali ha radio. Okay, Edward agambire kuruka sodi za Rwenta na kuramukia ho atenyu waye. Okay.